0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ang ibig. Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3. Ang bago.
1: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: 104.1 Spirit FM. The city's best.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga nak sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Kmart todo panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: ng sakit ko, nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

ね。

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Banditry, ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: OPM is so

mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ako po si Adrian Magnay, ang inyong mga kasama sa pagninilay, pag-aaral ng mga pagbasa para bukas sa 11th linggo sa karaniwang panahon, taon A. Tayo pong manalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang hapon sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ayan. So tayo po ngayon ay pumapasok na uli sa mga karaniwang panahon. Sa pagkatapos ng panahon ng Kwaresma, pagkatapos ng mga linggo ng muling pagkabuhay, tayo ay bumabalik sa karaniwang panahon, ordinaryo or ordinary Sundays. Yan, sa kalendaryo ng ating simbahan. So, hindi naman ito mas mababa, lamang ay ito yung mga pang-araw-araw natin na buhay. Yan, pagkatapos ng mga piyesta. So, hindi naman laging maayos. Ayan, paminsan-minsan ay kailangan din nating magpahinay-hinay. So, binabati ko po ang aking mga magulang sa Bagong Buhay Victoria, ang aking mga kapatid, happy birthday kay Joanne sa aming bunso, at sa lahat ng aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, sa Parang National High School Family, sa pangunang aming principal, si Doc Alin Mendoza, sa aming principal, sa aming head teacher, si Ma'am L. Aniyaya, sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral, magandang hapon po sa inyong lahat. So, sa Lunes ay simula na ng instructional block. Ayan, so, mga bagong termino sa bagong panuruan ng 2026-2027. So, tapos ang ating opening block, ngayon naman instructional block na, at inaasahan na wala ng mga abala sa ating mga pag-aaral. Ayan. So, sinayos, inaayos, ang mga bagay-bagay sa DepEd. Ayan. So, noong pong nakaraang linggo, ay pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang natatanging pagdiriwang ng simbahan na nagbibigay pugay sa tunay na presensya ni Hesukristo sa Eucharistia. Sa pagdiriwang na ito, inaanyayahan ang mga mananampalataya na magnilay sa sukdulang pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita sa mga pagbasa ng taon A ang pagkakaugnay ng mga manasailang ng iisang tinapay at ni Jesus bilang tinapay ng buhay. Ang mga tekstong ito ay naghahayag ng paaniyaya tungo sa mas matatag na pananampalataya at malalim na pakikipag-isa kay Kristo. Layunin ng artikulo na maunawaan ang salita ng Diyos at kung paano ito nagiging buhay sa kasalukuyang panahon. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Deuteronomio na naglalaman ng mga huling habili ni Moises bago pumasok ang Israel sa lupang pangako. Ipinapaalaala ni Moises sa bayan ang kanilang mga naranasang hirap, gutom at panganib sa ilang. Para sa Israel, ang pananampalataya ay nakasalalay sa isang aktibong pag-alaala na umuhubog sa kanilang kasalukuyang buhay. Ang ilang ay naging paaralan ng pananampalataya kung saan natutunan ng bayan ang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang gutom ng bayan
upang turuan sila ng mas malalim na pagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ng gutom, ay ipinagkaloob ng Diyos ang mana bilang tanda ng kanyang patuloy na pagkalinga araw-araw. Binigyang diin sa pagbasa na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pinapakita ng tekstong ito ang mahalagang kaugnayan ng pisikal at espiritual na buhay sa lumang tipan. Ayon kay Brant Petrie, ang mana ay isang mahalagang larawan na naghahanda sa atin sa pag-unawa ng Eukaristiya. Ang pisikal na pagkain sa ilang ay isang propetikong paghahanda para sa sakramental na pagkain ng bagong tipan. Inilarawan din na yan Bergant na ang ilang ay sumisimbolo sa buhay at mga kakulangan na nararanasan ng bawat mananampalataya. Binanggit naman ni Robert Barron na ang mas malalim na problema ng tao ay ang espiritual na gutom at kawalan ng kapayapaan. Pinapaalaala ni Edward Skilibix na ang mana ay patunay na ang Diyos ay malapit at nagbibigay sa kanyang bayan. Ayon kay Richard McBrien, ang Eukaristiya ay sakramento ng pakikipag-isa at pagkain ng buong sambayanan. Binigyang diin ni Ambo David at Broderick Pabilio na ang Eukaristiya ay dapat magbunga ng malasakit at kumunyon sa mga mahihirap. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat sa mga taga-Korinto, kung saan ipinapahayag ang katotohanan tungkol sa Eukaristiya. Isinulat ni Pablo ang liham upang ituwid at palalimin ang pananampalataya ng komunidad na nahaharap sa mga pagkakahati-hati. Tinalakay rito ang kahulugan ng pakikibahagi sa kopa o kalis ng pagpapala at sa tinapay na pinagpuputol-putol o pinaghahati-hati. Ang salitang Griego na koinonuya ay tumutukoy sa tunay na pakikilahok at pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Nakikita ng simbahan sa tekstong ito ang patotoo ng bagong tipan tungkol sa real presence ni Kristo. Ang pananampalatayang ito sa natatanging presensya ni Kristo ay nakaugat na sa pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Sinabi ni Pablo na dahil iisa ang tinapay, tayong marami ay nagiging iisang katawan. Pinapakita nito na ang Eukaristiya ay parehong komunyon kay Kristo at komunyon sa buong simbahan. Ayon kay Brant Petrie, ang Eukaristiya ay ang katuparan ng mga handaan ng tipan na matatagpuan sa lumang tipan. Pinaalaala ni Dan Bergant na ang Eukaristiya ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang malalim na pakikipagtakpo kay Kristo. Sa gitna ng pag-iisa at alitan sa mundo, ipinapakita ng Eukaristiya na ang tao ay nilikha para sa komunyon. Tinukoy ni Richard McBrien na ang Eukaristiya ay sakramento ng pagkakaisa na humuhubog sa atin bilang isang sambayanan. Ayon naman kay Bishop Robert Barron, ang Eukaristiya ay ang sukdulang kaloob kung saan patuloy na ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili. May hamon ang tekstong ito sa lipunang Pilipino upang suriin kung paano tinatrato ang isa't isa sa kabila ng mga pagkakahati-hati. Pinapaalala ni Bishop Ambo David at Broderick Pabilio na ang tinatanggap sa altar ay dapat magturo sa ating magbahagi ng biyaya sa iba. Ang Ebanghelyo ay mula sa ikaalim na kabanata ni Juan na naglalaman ng Bread of Life Discourse, yung pangaral ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Sinabi ni Jesus na siya ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit na higit pa sa mana.
habang ang mga kumain ng mana ay namatay, si Jesus naman ay nag-alok ng buhay na walang hanggan. Ayon kay Raymond Brown, ang kaligtasan ay nagmumula sa mismong pakikipag-isa sa persona ni Kristo. Iniugnay ni Jesus ang Eucharistia sa pagiging tao o incarnation at sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang laman para sa sanlibutan. Sa kabila ng pagtatalo at kalituhan ng mga Hudyo, lalong pinagtibay ni Jesus ang pangangailangang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Ang wika sa orihinal na Griego ay sadyang matindi at tumutukoy sa aktual na pagkain na siyang batayan ng Royal Presence. Pinaliwanag ni Brad Petrie na si Kristo ang bagong kordero ng Paskwa na ang katawan ay kinakailangang kainin. Ang sinumang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay nananatili kay Jesus at nakikibahagi sa buhay ng banal na Santatlo. Ayon kay Edward Skilibix, ang Eucharistia ay isang pakikipagtagpo sa muling nabuhay at buhay na Panginoon. Sa kabuuan, pinapakita ng mga pagbasa na ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang bayan sa lahat ng panahon. Sa pamamagitan ng Eucharistia, tunay tayong nakikibahagi sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo upang maging isang katawan. Ang Eucharistia ay hindi lamang isang biyayang tinatanggap, kundi isang hamon upang maging instrumento ng pag-ibig sa mundo. Hinihikayat tayo ng kapistahang ito na maging tinapay na pinagpirapiraso para sa mga nagugutom sa lipunan ngayon. Naway ang pagdiriwang na ito ay magpalalim ng ating pananampalataya at magbunsod sa atin na maglingkod ng may kababaang loob bilang tunay na katawan ni Kristo. So tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Manghesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bahing napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang mga pagbasa ng 11 linggo sa karaniwang panahon taon A ay isang makapangyarihang paanyaya upang muling balikan ang ugat ng ating pagkakakilanlan at misyon bilang bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagbasa ngayong linggo, ipinapakita ang isang mahalagang katotohanan. Ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay palaging nauna bago ang anumang obligasyon o batas. Mula sa paanan ng Bundok Sinai sa Lumang Tipan hanggang sa krus ng Kalbaryo at sa ministeryo ni Jesus, ang kasaysayan ng kaligtasan ay salaysay ng wagas na habag at paghirang. Ang biyayang ito ay hindi isang saradong pribilehyo, kundi isang panawagan para sa konkretong misyon at pananagutang panlipunan sa ating modernong mundo. So pakinggan po natin ang unang pagbasa mula sa aklat ng Exodus chapter 19 verses 2 to 6. Dumating sila roon mula sa Rephidim at nagkampo sa desyerto ng Sinai. Doon nagkampo ang mga Israelita sa tapat ng bundok. Ngunit umahon si Moises sa Diyos at tinawag siya ni Yahweh mula sa bundok at sinabi, "Ito ang sasabihin mo at ipaliliwanag sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo pinasan sa mga pakpak ng agila at pinapunta sa akin. Kung makikinig ka ngayon sa akin at tutup din ang aking tipan, kayo ang magiging natatangi kong ari-arian sa lahat ng bansa, sapagkat akin ang buong daigdig. Ngunit kayo ay magiging kaharian ng mga pari at banal na bansa para sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. So napakaganda ng ating pagbasa. Nakarating ang bayan ng Israel sa paanan ng bundok ng Sinai matapos silang mapagpalang palayain mula sa lupain ng Ehipto. So kung inyo pong papansinin, yung Exodus ay talagang paglisan yon mula Ehipto hanggang lupang pangako. Yeah, so kaya ang tawag ay Exodus. 3 buwan pagkaalis sa Ehipto, nagkampo ang mga Israelita sa ilang o desyerto na matatagpuan sa mismong harap ng bundok. Ang bundok Sinai ay hindi isang karaniwang bundok lamang para sa mga Israelita. Ito ang sagradong dambana ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang hinirang na bayan. Dito muling ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang layunin para sa Israel bilang kanyang itinanging bansa. Sa napakahalagang tagpong ito ng kasaysayan, si Moises ang tumayong tapat na tagapamigitan. Si Yahweh ay hindi lamang isang dakilang hari, kundi isang mapagmahal na ama na nag-aaruga sa kanyang panganay na anak. Marahan niyang ginagabayan ang bayan ng Israel tungo sa kanilang kalayaan at kabanalan. Sa pag-akyat ni Moises sa bundok, na ipakita ang kanyang natatanging tungkulin bilang isang tapat na lingkod. Siya ay nakikinig ng may katapatan sa Diyos at naghahatid ng kanyang mensahe sa buong taong bayan. Mula sa bundok, tinawag ng Panginoong Diyos Moises upang iparating ang kanyang mahalagang mensahe sa Israel. Bago ibigay ang kautusan o ang mga banal na batas, ipinaalaala muna ng Diyos ang kanyang mga kahangahangang gawa ng pagliligtas. Sinabi niya na nasaksihan ng mga tao kung ano ang ginawa niya sa mga Ehipsyo. Ipinahayag din niya kung paanong dinala niya sila sa kanya na tila nasa ibabaw ng mga pakpak ng agila.
Ang larawan ng agila ay isang makapangyarihang simbolo ng lakas, pag-aaruga at proteksyon sa Biblia. Ang isang inang agila ay naglalabas ng kanyang mga inakay mula sa pugad upang turuang lumipad at sinasalo ang mga ito sa kanyang mga pakpak. Gayun din, kinalinga at dinala ng Diyos ang Israel patungo sa kanyang banal na bundok. Ipinahihiwatig nito na ang paglaya ng Israel ay buong-buong inisyatiba at biyaya ng Diyos, at hindi dahil sa sariling kakayahan o debosyon ng tao. Ang Diyos ang unang kumilos at nagligtas sa kanila mula sa kaalipinan. Dahil dito, ang pundasyon ng Tipan ay nakasalalay sa malalim na pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa bulag o takot na pagsunod sa kautusan. Pagkatapos, ipalaala ang kanyang pagliligtas, inilatag ng Diyos ang paanyaya para sa isang kasunduan o tipan. Sa Exodus chapter 19 verses 5-6, inanyayahan niyang bayan na tunay na makinig sa kanyang tinig at ingatan ang kanyang tipan. Kapag ginawa nila ito, sila ang magiging kanyang tanging pag-aari o segula sa lahat ng mga bansa, sapagkat sa kanya ang buong daigdig. Idinagdag din niya na sila ay magiging isang kaharian ng mga saserdote at isang bansang banal. Ang mensaheng ito ay malinaw na naglalaman ng mga kondisyon at pangako ng tipan. Ang hiling ng Diyos ay simple: ang makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Hindi ito isang mekanikal o formalistikong pagtalima sa batas, kundi isang tugon na nag-uugat sa pag-ibig. Ang tipan ay itinuturing na isang kasunduang pampamilya o nagbubuklod sa Diyos at sa Israel sa isang banal na ugnayan. Hindi ito tulad ng isang sekular na kontratan na katuon lamang sa mga legal na karapatan at obligasyon. Sa halip, ito ay isang buhay na relasyon na puno ng tiwala. Ang mga kasunduan ng Diyos ay hindi nakabatay sa mga usaping pang-ari-arian, kundi sa pagbuo ng isang tapat na pamilya. Ito ay isang sagradong panata na maihahalin tulad sa tipan ng banal na kasal. Kaya yung banal na orden, ang pinakamahalagang denominator ay kung nagmamahalan. Ayan. Sa kontekstong ito, ang hinihingi ng Diyos ay ang puso at pakikinig ng Israel. Dahil nais niyang ipadama ang kanyang matapat na pag-ibig sa mga taong kanyang pinili. Ayon sa pahayag ng Diyos, kapag tapat na sumunod ang Israel, sila ay magiging kanyang tanging pag-aari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng diwa ng tipan. Bagamat ang buong daigdig ay pag-aari ng Diyos, ang pagpili niya sa Israel bilang katangi-tanging bayan ay hindi nangangahulugang itinakwil niya ang ibang mga bansa. Sa halip, pinili niya ang Israel upang maging daluyan ng kanyang pagpapala at maging saksi ng kanyang kadakilaan sa buong mundo. Ipinapakita nito ang napakataas na pagtingin ng Diyos sa kanyang bayan. Bagamat sa kanyang buong mundo, ibinigay niya ang kanyang natatanging pagmamahal sa Israel. Kaya naman, pinili niya silang maging kanyang sariling bahagi, pamana at pinakamahalagang kayamanan. Pinahihiwatig din ito na ang pagkahirang sa Israel ay may kaakibat na misyon. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng nilikha,
tungkulin ang Israel na ipahayag at ihatid ang kalooban ng iisang tunay na Diyos sa iba pang mga bansa. Bilang bunga ng tipang ito, tinawag ang Israel na maging isang kaharian ng mga saserdote at isang bansang banal. Sa pananaw ng Agape Bible Study, ang pagkaunawa sa simbahan o sa bayan ng Diyos ngayon ay nag-uugat sa sinaunang tagpong ito. Katulad ni Adan, na siyang unang tinawag na anak at unang saserdote sa santuwaryo ng nilikha, ang Israel ay muling binigyang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang pagliligtas sa Exodo. Ito ay upang sila ay maging isang sambahayan ng mga anak, ang kanyang panganay na may tungkuling maging lingkod sa serdote ng na nagmi-ministro para sa ibang mga bansa sa sanlibutan. Nangangahulugan ito na ang buong bayan, hindi lamang ang iilang piniling pinuno, ay tinatawag na maging daluyan ng kabanalan, paghahandog at pagsamba tulad ng papel ng isang saserdote. Hinahamon ng Diyos ang Israel na magsumikap na maging banal sa lahat ng aspeto ng buhay. Ayon sa mga komentaryong teologikal ng mga eskolar, ang pagsusumikap para sa kabanalan sa bawat bahagi ng buhay ng bayan ng Tipan ang dapat maging pangunahing tatak ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kabanalang ito ay hindi natatapos sa mga ritual sa loob ng templo lamang. Ito ay isang pamumuhay na nakasentro sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw, lalo na sa marangal na pakikitungo sa kapwa. Sa pagtalakay ng mga kilalang scholar tulad ni Nathan Bregant at Raymond E. Brown, binibigang diin ang mahalagang pagkakasunod-sunod na ito. Unang iniligtas ng Diyos ang Israel bago niya sila binigyan ng mga utos at tungkulin sa tipan. Ang salaysay ng Exodo 19 ay malinaw na nagpapatunay na ang tipan ay isang maluwag sa pusong tugon sa natanggap nilang biyaya ng kaligtasan at hindi isang paraan upang bilhin o pagtrabahuhan ang kaligtasang ito. Ipinakikita nito ang isang mapagkalinga at malapit na Diyos na tapat sa kanyang pag-ibig, isang ama na tumatawag sa kanyang anak, hindi dahil naging karapat-dapat ng anak, kundi dahil sa kanyang nag-uumapaw na kagandahang loob. Ito ang naging matatag na pundasyon ng pagkakabuo ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. Sa pag-unlad ng kasaysayan ng kaligtasan, ang mga tekstong ito ay nagtuturo na ang bagong bayan ng Diyos, ang simbahan, ay tinawag din upang maging isang kaharian ng mga saserdote at isang bansang banal. Nagkaroon ito ng mas malawak na pananaw na nakatutok sa misyon. Kung noong una ay tinawag ang Israel upang patutuhanan ang Diyos sa kanilang lupain, ngayon ay inaatasan ang bawat binyagang Kristiyano na ipamuhay ang pag-ibig ni Kristo at itaguyod ang katarungan sa buong mundo. Sa ganitong paraan, nagpapatuloy ang salaysay ng tipan mula sa Sinai patungo sa simbahan bilang isang walang katapusang kwento ng biyaya, paghuhubog at misyong ipinagkaloob ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sa pagninilay sa pagbasang ito, lubos na tumatagos sa puso ang katotohanan na laging nauuna ang pag-ibig ng Diyos bago pa man niya tawagin ang tao sa paglilingkod. Bago niya hingin ang ating pagsunod, iniligtas at inibig na niya ang tao ng buok. Madalas isipin ng marami na kailangan muna nating maging perpekto, karapat-dapat upang mahalin ng Diyos. Ngunit ipinapalaala ng teksto na ang kanyang
nangunang pagbiyaya ang mismong nagdadala sa atin patungo sa pagbabago. Sa aklat ng Eksodo, ginamit ng Diyos ang napakagandang larawan ng isang agila na nagdadala ng kanyang mga inakay upang ipaalaala ang paghango niya sa kanila mula sa kaalipinan sa Ehipto. Sa buhay, madalas nating malimutan na kinakalinga at dinadala rin tayo ng Diyos sa kanyang mga pakpak sa tuwing tayo ay dumaranas ng matitinding pagsubok. Kung lilingunin natin ang nakaraan, malinaw na makikita ang mga bakas ng kanyang tapat na paggabay sa ating buhay. May mga pagkakataong akala ng tao ay hindi na niya makakaya, ngunit kamangha-manghang nagbukas ng landas ang kanyang banal na saklolo. Ang mapagpalang pag-aalay na ito ng Diyos sa kabila ng mga kahinaan ang siyang nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas araw-araw. Itinuturo rin ng pagbasa na ang pananampalataya ay dapat maging isang tugon ng taus-pusong pasasalamat sa biyayang natanggap at hindi isang paraan upang magpanalo ng pabor o makipagnegosasyon sa Diyos. Ang hiling ng Diyos na makinig tayo sa kanyang tinig at manatiling tapat ay dapat maging natural na bunga ng ating pagkilala sa kanyang walang pantay na kabutihan. Walang kapantay na kabutihan. Nang sabihin sa teksto na ang bayan ay nagkaisang sumugot kay Moises, agad silang nagtiwala sa kanilang banal na bokasyon kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang lahat ng detalye ng kautusan. Ipinapaalaala nito na ang mga pangako ng Panginoon ay dapat mag-ugat sa wagas na tiwala at pagmamahal, hindi sa takot sa parusa o obligasyon lamang. Ayon kay Brent Petrie, ang tipan ay isang malalim na ugnayang pampamilya sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan na maihahalin tulad sa isang kasal. Kaya naman, ang pagsunod ay isang banal na pagpapahayag ng pag-ibig. Sa ganitong pananaw, ang pagsasabuhay ng mga utos ay hindi isang mabigat na legalismo, kundi isang masayang tugon sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal sa Kanya ang dapat maging pangunahing lakas upang kagalakang tuparin ang Kanyang kalooban. Ang tawag na maging isang bansang banal ay isang malaking hamon sa kasalukuyang lipunan. Sa mundong madalas na pinatatakbo ng makasariling interes, materialismo at individualismo, napakadaling mahawa sa mga pagpapahalagang taliwas sa kaharian ng Diyos. Dito pumapasok ang paalaala ng banal na kasulatan na ang kabanalan ay hindi natatapos sa mga ritual na pagsamba sa loob ng simbahan, kundi sumasakop sa kabuuan ng ating buhay. Binigyan din ni Edward Skillebix na ang kaligtasan ay dapat magpakita ng konkretong anyo sa kasaysayan at buhay ng tao. Ibig sabihin, ang bawat desisyon, salita at gawa natin ay dapat maging refleksyon ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Kaya naman, ang pagiging banal ay hindi kailanman hiwalay sa aktibong pagmamalasakit sa kapwa sapagkat ito ay ang mismong pagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Sa mga pagninilay ni Bishop Roderick Pabilio, ang pananampalataya ay may malaking pananagutan sa lipunan. Hindi sapat na tayo ay maging relihiyoso sa sarili nating mga sulok kung hindi naman natin pinakikinggan at tinutugunan ang daing ng mga nangangailangan. Tayo po magbabalik pagkatapos ang ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sabayang napapanood sa Calapan Cable, Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Chapter 5, Verses 6 to 11. Tingnan ninyo kung kailan itinakdang mamatay si Kristo alang-alang sa atin, noong tayo'y makasalanan at walang kakayanan. Bihira ang mag-aalay ng buhay para sa taong matuwid. May mangangahas naman siguro mag-aalay ng buhay alang-alang sa mabuting tao. Pero tingnan ninyo kung paano ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Namatay si Kristo para sa atin noong makasalanan pa tayo. Yamang tayo'y naging matuwid at banal sa bisa ng kanyang dugo, mas tiyak tayong maliligtas sa paghatol sa pamamagitan niya. Yamang ipinagkasundo tayo sa Diyos sa bisa ng kamatayan ng kanyang anak noong kaaway pa tayo ng Diyos, mas tiyak tayong maliligtas sa bisa ng kanyang buhay ngayon na ipagkasundo na tayo at isa pa'y buong puso tayong nananalig sa Diyos dahil kay Hesukristo na sa pamamagitan niya makakamit natin ang pakikipagkasundo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay isinulat para sa pamayanan ng mga unang Kristiyano na binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. Nakatuon ang bahaging ito sa doktrina ng pagiging matuwid o kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang talatang ito ay nasa pinakasentro ng bahaging nagpapaliwanag sa dakilang pag-ibig ng Diyos at sa kabanalan ng sakripisyo ni Kristo. Malinaw na itinataguyod sa teksto na ang Diyos ang laging unang kumikilos sa kasaysayan. Noong tayo ay makasalanan pa at inuturing na kaaway niya, doon namatay si Kristo para sa atin upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nanguna sa pagliligtas, ang pananagutan ng tao ay hindi paraan upang bilhin ang kaligtasan. Ang pananampalataya at pagsunod ay isang taos-pusong tugon lamang sa kanyang nag-uumapaw na biyaya. Sa simula pa lamang, inilalahad ni San Pablo ang totoong kalagayan ng tao. Tayo ay mahihina, walang kakayahan at hindi matuwid nang mamatay si Kristo para sa atin. Ginamit ni San Pablo ang salitang Griego na Athenes upang ilarawan ang kahinaan at kawalan ng kakayahan ng tao. Inilarawan din tayo sa teksto bilang mga makasalanan at mga naging kaaway ng Diyos dahil sa ating pagsuway. Ang walang paunang pag-ibig ng Diyos ang pinakatampok na diin ng talata. Ipinaliwanag ni Pablo na napakabihira sa mundo na may taong handang mag-alay ng buhay para sa isang taong matuwid o mabuti. Ngunit higit pa rito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Pinatutunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin dahil kahit noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang kamatayan ni Kristo ay inilarawan bilang isang kusang loob na nag-alay para sa mga taong nasa ilalim ng parusa. Ito ay alay para sa mga taong walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili. Ginamit ni Pablo ang salitang Griego na hyper para sa kapakanan ng upang ipakita na ang sakripisyong ito ay lumalampas sa karaniwang antas ng pag-ibig ng tao. Ang kanyang dugo o hayma ay may kapangyarihang magbigay ng panibago
at buhay na ugnayan. Ayon sa talata, may dalawang bahagi o hakbang ang proseso ng ating pagliligtas. Una, ang pagkamatay ni Kristo ang nagtubo sa atin mula sa kaparusahan. Tayo ay napawalang sala at itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pangalawa, dahil pinagkasundo na tayo sa kanya, ang muling pagkabuhay at buhay ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng tiyak na garantiya na tayo ay tuluyang maliligtas. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nailayo at naging kaaway ng Diyos sa simula. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak, tinanggap tayo ng Diyos bilang kanyang mga kaibigan at mga anak. Ito ay isang napakalaking pagbabago ng estado. Mula sa pagkakasala, tungo sa kapatawaran at kapayapaan o irene sa Diyos. Ang lahat ng biyayang ito ay dapat magwakas sa papuri at pag-asa sa Diyos at hindi sa pagyayabang sa sariling gawa. Sinasabi ni Pablo na nagmamalaki tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, ang anumang tagumpay at kaligtasan ay sa Diyos nagmumula at may malalim tayong kagalakan sa palibagong relasyon natin sa Kanya. Si Dan Bergen at Brendan Byrne ay nagbibigay rin ng kanilang pananaw na theological sa tekstong ito. Binibigyan din nila na ang talata ay isang paalaala na ang Diyos ang palaging nagpapakita ng unang pag-ibig at unang tumatawag. Kung tayo ay mananatiling tapat, ang dapat nating ipagmalaki ay ang katapatan ng Diyos, hindi ang ating sariling merito o gawa. Sa pananaw naman ni Brant Petrie, ipinapakita na sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, inilantad siya bilang ang bagong Adan. Kung ang unang Adan ay nagdala ng kasalanan at kaaway sa ugnayan ng Diyos, si Kristo naman ang nagbaligtad nito upang sandigan natin ang bagong buhay. Ayon kay Edward Skillibix, ang pagkamatay ni Kristo ay simbolo ng aktibong paghahanap ng Diyos sa kanyang bayan. Ang regalong ito ng pag-ibig at biyaya ay dapat magbunga ng pagbabahagi natin ng pag-ibig na iyon sa iba. Ipinaliwanag ni Raymond E. Brown na ang teolohiya ni San Pablo ay nag-aanyaya ng isang mahalagang pagdawid. Ito ay ang pagtawid mula sa isang legalistikong pananaw patungo sa isang mas malalim na pananaw ng pag-ibig. Ang tinubos na buhay na ito, ang siyang tunay na nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat tao. Mayroon ding direktang pag-uugnay ang tekstong ito sa unang pagbasa sa Ebanghelyo. Katulad ng unang pagbasa, ang Exodus 19, kung saan iniligtas muna ni Yahweh ang Israel bago sila tinawag na maging isang bansang banal. Ipinapakita sa Roma chapter 5 na iniligtas muna tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo bago tayo inaniyayahang sumunod. Pareho silang tumutukoy sa layunin na gawing sagrado ang pamayanan ng pananampalataya upang maging isang bansang banal at kaharian ng mga pari. Ang mensahe ni Pablo tungkol sa pakikipagkasundo sa Diyos ay may direktang ugnayan din sa Ebanghelyo. Ang pag-ibig na nauna nating natanggap ang nagtutulak sa atin na ibahagi rin ito ng buong puso sa iba. Ayon sa komentaryo ni Bishop Ambo David at Bishop Broderick Pamilio, ang pananampalatayang ito ay dapat maging praktikal. Dapat itong makita sa konkretong pagmamalasakit at pagkilos para sa katarungan at pagtulong sa mga mahihina sa ating lipunan. Malinaw na ipinapaalaala sa atin na ang Diyos ay laging nauuna sa pag-ibig. Hindi niya hinintay na maging perpekto o karapat-dapat ang tao bago niya ipagkaloob ang kanyang biyaya. Minahal niya tayo habang tayo ay mahihina, walang kakayahan at makasalanan pa.
Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig na ito. Kung sa mundong ito ay napakabihira na ang mag-alay ng buhay para sa isang mabuting tao, si Kristo naman ay kusang loob na namatay para sa atin. Namatay siya para sa mga taong lumubag at naging kaaway ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay isang libreng regalo. Ito ay isang biyaya na hindi nakabatay sa sariling kabutihan o merito ng tao, kundi sa wagas na habag ni Kristo. Ayon sa mga teologo, si Kristo ang itinuturing na bagong Adan. Kung ang unang Adan ay nagdala ng kasalanan sa mundo, si Kristo naman ay lumusong sa panganib at kamatayan upang muling likhain at bawiin ang tao mula sa kapahamakan. Dahil dito, walang puwang ang anumang uri ng pagmamayabang sa ating sarili. Ang anumang tagumpay at kaligtasan na mayroon tayo ay dapat nating ipagmalaki at ipagpasalamat sa Diyos lamang. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nailayo sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo at dugo ni Kristo, tayo ay pinagkasundo. Tinanggap niya tayo muli bilang kanyang mga tapat na kaibigan at mga anak. Ang Diyos ay hindi isang malupit o mahigpit na hukom na naghihintay lamang sa ating mga pagkakamali. Sa halip, siya ay isang amang mapagpatawad sa kanyang mga anak. Ang katotohanan ito ang nagpapalaya sa atin mula sa takot at nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Ang pagkakasundong ito ay nagbubunga ng tunay na kapayapaan at pag-asa sa buhay. Binabago nito ang ating pananaw. Ang dating pakiramdam ng pagkalugmok, pagkabigo o kawala ng silbi ay napapalitan ng banal na kumpiyansa. Nangyayari ito dahil alam nating tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang simbahan ay tinatawag na maging muling pagpapakita ng puso ni Kristo sa mundo. Dapat itong maging isang tahanan ng pagpapatawad at pagtanggap sa halip na isang lugar ng matinding paghuhusga. Ang kapayapaan at pag-asang itinuturo sa teksto ay hindi lamang isang pangarap para sa kabilang buhay. Ito ay isang totoong lakas na magagamit natin sa ating mga kasalukuyang pinagdaraanan. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, gaya ng problema sa pamilya, trabaho o kalusugan, ang pag-asang Kristiyano ay hindi naglalaho. Kung nagawa tayong iligtas at mahalin ng Diyos noong tayo ay kaaway pa niya, mas may katiyakan tayo ngayon na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo ay isang malinaw na tanda ng panibagong simula. Kaya naman, sa kabila ng mga malalim na suliraning moral o panlipunan, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Ang biyayang natanggap natin mula sa Diyos ay may kalakip na malaking misyon para sa lahat. Ang taong nakaranas ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos ay tinatawagan na maging instrumento ng pagkipagkasundo. Ang pananampalataya ay hindi dapat manatiling pansarili lamang o nakakulong sa mga relihiyosong seremonya sa loob ng simbahan. Gaya ng paalaala ni Bishop Roderick Pabilia at Bishop Ambo David, ang pananampalataya ay dapat maging praktikal. Dapat itong makita sa konkretong pagmamalasakit at pagtulong sa mga maralita, inaapi at mahihina sa lipunan. Sa Bagong Tipan, ang buong simbahan ay tinawag na maging isang bansang banal at kaharian ng mga pari upang maging asin at ilaw sa mundo. Tayo po magbabalik pagkatapos ang ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 9 verse 36 hanggang chapter 10 verse 8. Nang makita nila ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ng Zebedeo at kapatid ng si Juan, si Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo at taga-singil ng Buwis, si Jaime ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan, huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Tinanggap ninyo ito ng walang bayad, kaya ibigay ninyo rin ng walang bayad ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DSSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus ang kanyang malalim na malasakit sa mga tao bilang isang mabuting pastol. Nang makita niya ang karamihan na hapo at lupaypay na parang mga tupang walang pastol, isinugo niya ang kanyang mga apostol upang maglingkod sa kanila. Pinatutunayan ng teksto na ang tipan kay Kristo ay nagdudulot ng kapwa pagbabagong loob at pagpapadala sa misyon. Hindi lamang ito nagtatakda ng mga alituntunin tulad ng mga tagubilin sa misyon, kundi unang ipinakita ang mapagligtas na pagkilos ng Diyos. Makikita sa konteksto na ang mga huwad na pinuno ng bayan, gaya ng mga pareseyo at eskriba, ay nagpabaya sa kanilang tungkulin. Kaya naman, tinatawag si Kristo at ang kanyang mga tagasunod na maging mga bagong pastol at manggagawa para sa masaganang ani. Ang ebanghelyong ito ay nagpapaalaala na ang pagkapili sa simbahan ay laging may kalakip na misyon ng pagkakaloob at paglilingkod. Sa pag-aaral na ito, sisiyasatin natin ang kontekstong historical at literary ng teksto. Suriin natin ang mahalagang salitang Griego tulad ng mga larawan ng pagiging hapo at lupaypay. Ilalahad rin dito ang mga pangunahing tema tulad ng kaharian ng Diyos, habag at paglago sa pananampalataya. Ang tekstong ito ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Mateo at nagsisilbing panimula ng misyonerong diskurso ni Kristo. Sa kontekstong historical, ito ay nagaganap sa kalagitnaan ng ministeryo ni Jesus matapos niyang gumawa ng maraming himala. Nagturo din siya sa buong Galilea at Judea bago ang tagpong ito. Sa bahaging ito, ibinibigay ng Ebanghelyo ang transisyon o paglipat ng gawain mula kay Jesus patungo sa kanyang mga alagad. Ipinadala niya ang 12 apostol upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa Mateo 9:36, inilarawan na nang makita ni Jesus ang karamihan, nahabag siya sa kanila. Sila ay lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang salitang Griego para sa nahabag ay esplagneste na may napakalalim na kahulugan. Ito ay ang habag nagmumula sa kaibutura ng tiyan o puso ng tao. Nagpapakita ito ng isang pisikal at emosyonal na pakikiramay sa dusa ng iba. Ang paglarawan sa mga tao bilang lito o harassed at lupaypay o helpless ay gumagamit ng mga salitang Griego na may mabigat na kahulugan sa exegesis. Ang salitang para sa harassed ay skylimonoi, na literal na nangangahulugang binalatan, binugbog o gupit-gupit ang balat. Nagpapakita

kahangahan na matagal na ginagamit ng mga propeta tulad sa Ezekiel chapter 34 at Zacharias chapter 13 upang ilarawan ang kalagayan ng Israel. Sa kontekstong literary ni Mateo, ang talatang ito ay direktang nakatali sa pagpapadala sa 12 apostol sa Kabanata 10. Ayon sa teologong si Daniel Harrington, tinatambal ng Ebanghelyo ang 2 mahalagang imahe. Ito ay si Kristo bilang mabuting pastol na nag-aaruga sa mga tupa at ang 12 apostol na sumasagisag sa muling pagbubuo ng 12 lipi ng Israel. Ang pagpapadalang ito ay malinaw na tugon sa krisis sa pamumuno. Ang mga dating pinuno ng bayan ay nagsilbing mga mapagpanggap at pabayang pastol na nagpayaman lamang sa sarili at pinabayaan ang kawan. Upang punan ang kakulangang ito, hinubog ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging mga bagong pastol. Bukod dito, ang pagpapakilala kay Jesus bilang Emmanuel, Diyos na sumasa inyo at anak ni David, ay nagpapatibay na siya ang tapat na pastol na ipinangako ng mga kasulatan. Mula sa imahe ng tupa, lumipat si Jesus sa imahe ng pagsasaka, kung saan sinabi niya na masagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ayon sa mga komentaryo, ang ani ay sumasagisag sa pagtitipo ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos at sa huling paghuhukom. Ibig sabihin, handa na ang biyaya at kaligtasan ng Diyos para sa tao, ngunit nangangailangan na mga tapat na lingkod na magpapadaloy nito. Sa Mateo 9:38, iniutos ni Jesus na manalangin sa Panginoon ng ani na magpadala ng mga manggagawa. Ipinapaalaala nito na ang misyon ay hindi sariling gawa ng tao, kundi pag-aari ng Diyos. Ang panalangin ay pagkilala na ang Diyos ang pinagmumula ng lakas at kahandaan ng mga magsisilbi. Inutusan ni Jesus ang mga apostol na huwag munang pumunta sa mga Hintil o Samaritano, kundi sa mga nawawalang tupa ng bayan Israel. May matibay itong ugnayan sa lumang tipan, kung saan ang Israel ang unang tinawag na maging kaharian ng mga saserdote at bansang banal. Sa bagong tipan, si Jesus at ang simbahan ang nagpapatuloy sa pag-aaruga at pagiging daluyan ng pagpapalang ito para sa lahat. Si Daniel Harrington ay nagsasabi na ang ani ay kumakatawan sa huling paghuhukom at pagtitipo ng Diyos na kanyang bayan. Sa pananaw naman ng Agape Bible Study, ang pagiging tupang walang pastol ay isang hatol ng mga pabayang pinuno ng Israel. Idinagdag ni Danny Zacharias na ang tao ay nagdurusa sa ilalim ng mga mapaniil na pinunong Hudyo. Ayon naman kay Bishop Robert Barron, nakikita ang Ebanghelyo bilang pagpapakita ng banal na tungkulin ni Kristo bilang pastol, mandirigma at tagapagpagaling. Ang mga pinuno ng simbahan ngayon ay tinatawag ding maging mga manggagawa sa masaganang ani sa pamamagitan ng pastoral na paglilingkod. Kapansin-pansin kung gaano kahalaga sa Diyos ang kapakanan ng kanyang bayan. Ipinapakita rito na hindi naghihintay ang Diyos na maging karapat-dapat muna tayo sa kanyang paningin. Siya ang laging unang kumikilos upang hanapin at ibalik tayo sa kawan ng kanyang pagmamahal. Si Kristo bilang tapat na pastol ay hindi nag-atubiling punan ang kakulangan ng pamumuno sa kanyang bayan. Ang kanyang habag sa mga taong naghihirap at naliligaw ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating sariling puso. Madalas sa ating sariling buhay, nakikita natin ang ating mga pagkukulang at kahinaan. May mga pagkakataong nagiging makasarili tayo sa ating mga kilos, samantalang si Jesus ay nagpakita ng walang hanggang unawa at malasakit maging sa mga taong madalas nating itakwil o kainisan. Ang kalagayan ng mga tao na lito at lupaypay

ay isang matinding paalaala sa estado ng pamumuno sa ating modernong lipunan. May mga pagkakataon na ang mga institusyon o pinuno na dapat sanang nagbibigay kalinga ay siya pang nagiging sanhi ng pasanin ng mga maliliit. Kasabay ng awa ni Kristo ay ang kanyang hamon tungkol sa masaganang ani. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa mga pare o madre sa loob ng simbahan. Ito ay para sa bawat binyagang Kristiyano na tinawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo na huwag maging simpleng pasahero lamang sa simbahan. Sa halip, dapat tayong maging aktibong manggagawa na handang mag-ali ng panahon at lakas para sa kapwa. Iniutos ni Jesus na ipanalangin sa Panginoon ng ani na magpadala ng mga manggagawa. Ipinapakita rito na ang panalangin ay hindi isang pagtakas sa ating mga responsibilidad. Ito ang mismong pinakamahalagang pundasyon ng ating misyon. Tulad ng binibigyan diin ng teologong si Edward Skillebix, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi nananatiling nakakulong sa altar ng simbahan. Ito ay dapat maging buhay na realidad sa pamamagitan ng ating konkretong pag-ibig sa kapwa. Ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin tayo upang tayo mismo ang maging sagot ng Diyos. Tayo ay nagiging sagot sa panalangin ng mga taong nangangailangan sa lipunan sa pamamagitan ng paggabay ni Kristo na tagapagpagaling. Ang ating buhay ay dapat maging lunas sa sugat ng lipunan. Ang tagubilin ni Jesus sa Mateo 10 verse 8 ay isang radikal na hamon laban sa commercialization ng pananampalataya. Sinabi niya na tinanggap natin ito ng walang bayad, kaya ibigay din natin ng walang bayad. Ang bawat talento, biyaya at material na ari-arian na mayroon tayo ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Ang tunay na kabanalan ay nakikita sa simpleng pag-abot sa mga nasa gilid ng lipunan. Nakikita ito sa pagpapakain sa nagugutom at pagbibigay ng damit sa nanginginig. Nakikita rin ito sa taimtim na pagdamay sa mga nagdadalamhati. Ayon kay Bishop Broderick Pabilio, ang pananampalataya ay may pananagutang panlipunan. Kung hindi natin kaya magdala ng liwanag sa madidilim na bahagi ng ating komunidad, nawawala ng saysay ang ating formal na pagdarasal. Ang pag-aani ayon kay Richard McBrien ay hindi lamang espiritual na usapin. Ito ay isang konkretong pagtayo laban sa kawalan ng katarungan. Kung paanong sa unang pagbasa ay pinili ng Diyos ang Israel, pinalawak ni Kristo ang pagpiling ito sa bagong tipan. At ayon kay Dan Bergan, ang pagkapiling ito ay hindi isang pribilehyo upang magmalaki. Ito ay isang misyon ng patuloy na paglilingkod sa kapwa. Sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon, pinalalakas tayo ng Ebanghelyo na huwag manghina. Sa tuwing tumutugon tayo ng may habag, natatagpuan natin ang ating tunay na kalayaan. Isipin ninyo ang isang kawan ng mga tupa na pinabayaan ng kanilang pastol sa gitna ng bagyo. Sila ay lito, takot at sugatan sa ganoong kalagayan. Ganyan ang nararamdaman ng mga tao sa panahon ni Jesus ang makita niya sila. Madalas sa ating buhay, nakararanas din tayo ng pagkabigo sa mga pinunong inaasahan nating gagabay sa atin. Ang Ebanghelyo ngayong linggo ay isang malaking hamon sa bawat Kristiyano. Tinatawag tayong maging mga lingkod na puspusang nagmamalasakit tulad ni Kristo. Tinatawag tayong maging mga kamay at paa bilang mga pastol sa mundo. Dapat tayong maging mga tapat na manggagawa sa masaganang ani ng Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay palaging puno ng mga himala at pagtuturo sa mga tao. Ang kanyang malalim na habag ay nagpapakita ng kanyang banal na katangian. Ang pagpapadala sa 12 apostol ay sumasagisag sa muling pagbubuo ng bayan. Sa pamamagitan nito, binabago niya ang estruktura ng pamumuno tungo sa paglilingkod. Ang bawat isa sa atin ngayon ay kabahagi sa misyong ito
na nagpapakita ng habag. Sa huli, ang paglilingkod na ito ay nagpapatunay na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang mga pagbasa para sa 11th linggo sa karaniwang panahon ay nag-iiwan ng isang malalim na mensahe ng pag-ibig at misyon. Sa unang pagbasa, nakikita natin kung paanong ang Diyos ang unang kumilos upang iligtas ang Israel mula sa Ehipto. Ipinapaalaala nito na ang tipan ay hindi nagsisimula sa pagsunod ng tao, kundi sa biyaya ng may kapal. Ang ugnayang ito ay pinalawig at binigyang linaw ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ipinaliwanag niya na noong tayo ay makasalanan at mahihina pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ang naging rurok ng bagong pakikipagkasundo natin sa Diyos. Sa Ebanghelyo naman, ang pag-ibig na ito ay nagkaroon ng konkretong mukha sa pamamagitan ng habag ni Jesus. Nang makita niya ang karamihan ng lito at lupaypay, hindi siya nanatiling manunood lamang. Pinili niyang magpadala ng mga apostol upang maging mga bagong pastol at manggagawa sa ani. Malinaw ang ugnayan ng tatlong pagbasa. Ang pagpili ng Diyos ay laging may kalakip na pananagutan. Ang libreng biyayang tinanggap natin ay dapat ding ibahagi ng libre sa kapwa. Sa kasalukuyang panahon, ang mensaheng ito ay may matinding hamon para sa mga Pilipinong Katoliko. Ang ating bansa ay madalas sa dumaranas ng iba't ibang uri ng krisis sa pamumuno. Maraming Pilipino ang nakararanas ng pagiging lito at lupaypay dahil sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Sa gitna ng mga hamong ito, tinatawagan tayo ng simbahan na huwag maging manhid. Ang pananampalataya ng mga Pilipino ay hindi dapat maging nakakulong lamang sa loob ng mga kapilya at simbahan. Gaya ng paalaala ni Bishop Broderick Pabilio, ang ating relihiyon ay may pananagutang panlipunan. Hamon sa atin ngayon ang maging mga buhay na pastol sa ating sariling pamilya at komunidad. Ang bawat binyagang Pilipino ay may tungkuling maging asin at ilaw sa ating madilim na lipunan. Hindi sapat na tayo ay magdasal lamang at dumulo ng mga Bible sharing kung hindi naman natin tinutulungan ang mga nagugutom. Ang kabanalan na hinihingi sa atin ay isang pamumuhay na may marangal na pakikitungo sa kapwa. Dapat nating labanan ang kultura ng materialismo at makasariling interes na laganap ngayon. Tinatawagan tayo ni Jesus na tularan ang kanyang radikal na habag sa mga nasa gilid ng lipunan. Ang mga Pilipinong Katoliko ay hinahamong maging instrumento ng pakikipagkasundo sa gitna ng pagkakabahabahagi. Sa halip na maging mapanghusga, ang ating mga parokya ay dapat maging tahanan ng pagtanggap. Ang masaganang ani ng Diyos sa Pilipinas ay nangangailangan ng higit pang mga tapat na manggagawa. Ang mga biyayang tulad ng talento at yaman ay ipinagkatiwala sa atin upang ibahagi sa mga maralita. Ang panalangin sa Panginoon ng ani ay dapat magbunga ng konkretong pagkilos at paglilingkod. Pinapaalala sa atin ni Bishop Ambo David at Bishop Pamilyo na ang pananampalataya ay dapat maging praktikal sa araw-araw. Huwag nating hayaan na ang mga tupa sa ating paligid ay manatiling binalatan o binugbog ng sistema. Tayo ang tinatawagan ngayon na sumalo sa kanila gamit ang mga pakpak at pagtulong at paggabay. Sa bawat munting kilos ng pagpapatawad, nagdadala tayo ng liwanag ni Kristo sa mundo. Ang tipan ng Diyos sa atin ay isang buhay na relasyon na puno ng wagas na pagtitiwala. Kaya naman, ang ating pagsunod sa mga utos ay dapat mag-ugat sa pag-ibig, hindi sa takot. Bilang isang bansang Katoliko, meron tayong natatanging misyon sa buong Asya at Daigdig. Dapat nating ipahayag ang kadakilaan at kalooban ng iisang tunay na Diyos sa lahat ng dako. Ang pagiging bahagi ng simbahan ay hindi isang saradong pribilehyo na ating ipagmamalaki.
Ito ay isang dakilang tungkulin na may kaakibat at sakripisyo para sa ikabubuti ng bayan ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, naway maalaala natin ang alay ni Kristo sa krus. Ang ating sariling buhay ay dapat ding maging isang buhay na pag-aalay para sa kapakanan ng iba. Iwaksin natin ang takot at mga makasariling motibo sa ating paglilingkod. Ang pag-asang Kristiyano ay dapat manatiling matatag sa kabila ng mga suliraning panlipunan. Tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin bilang tapat na Emmanuel at Pastol. Hindi niya tayo iiwan sa ating mga pang-araw-araw na laban sa buhay. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay patuloy na sinusulat ang ating sariling mga buhay ngayon. Magkaisa tayo bilang isang kaharian ng mga saserdote at bansang banal sa modernong lipunan. Makinig tayo ng may masidhing pansin sa tinig ng Panginoon sa ating paligid. Sa pamamagitan nito, mangunguna ang katarungan at kapayapaan sa bawat Pilipino. Tugunan natin ng may marubdob na pag-oo ang banal na paanyaya ng may kapal. Sa huli, doon natin matatagpuan ang rurok ng ating misyon at tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Yan. So sana po ang mga pagninilay na ito ay makatulong sa atin para sa ating mas masiglang pagdiriwang ng banal na misa para sa ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. So sana po ang naramdaman natin ang patuloy na pag-ibig sa atin ng Diyos. Siya ang unang pumili sa atin, siya ang unang nagmahal. Yung ating paggawa ng mabuti ay tugon. Tugon sa kanyang pagmamahal sa atin. So itas po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, mga taong patuloy na tumulong sa atin upang tayo maging maayos sa buhay na ito. Panalangin natin na tatangi ang mga guro at ang mga mag-aaral na magsisimulang mag-aral ng kanilang mga aralin. Panalangin din natin ang ating simbahan sa pamumuno ng ating Santong Papa, ang simbahan ng Diocese ng Calapan sa pangunguna ng ating obispo, na nawa ay patuloy tayong bilang bayan ng Diyos ay sumunod at makinig at maging tapat sa Diyos sa kanilang pangunguna at mabubuting halimbawa. Ipanalangin natin ang ating bayan, ang pinuno ng ating bayan upang magkaroon ng kaliwanagan, upang magkaroon ng katarungan sa ating lipunan, upang magkaroon ng hustisya ang bayang Pilipinas na nilikawan ng mga pinuno ng bayan. Panalangin natin na natatangi ang mga taong nahihirapan sa mga pagkakataong ito, ang mga taong nawawala na ng pag-asa, ang mga taong nakaratay sa banig ng karamdaman. Panalangin din natin at itaas natin sa Diyos ang mga taong nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay upang sila ay makakita ng mga taong mag-comfort at maramdaman ang presensya ng Diyos sa kabila ng pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin din natin ang bawat isa na sana tayo makatugon sa panawagan ng Diyos na katulad ng mga pastol, ng mga apostol, tayo rin ay sinusugo upang ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa ating lipunan. Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Pagod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama. Nawa ang ating buhay ay maging pagpapala rin sa iba. Ano kung paano tayo ay pinagpala ng Diyos, ang buhay natin ay maging pagpapala rin sa iba. Magandang hapon po sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Inialay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
1: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
1: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
1: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
1: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
1: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.